Stanbic Bank ne hondera ebiragiro bya banka enkuru ya Uganda. Kandi sente za bakasitoma nizirindwa Deposit Protection Fund ya Uganda. Kwikya habuka ikuru ikumi. Amateka n'ebiragiro nibihonderwa.

ikibiriga meri ikibiriga namgara nguyo mupira meri ikibiriga omupira agwa ngere mugereke ta isatu abdullahi bonde mai tradio bale tsaina mono yake ka mche manolo waswa afsera gole sedison kime kalema kale afsera gole sedison ira gaino mai sfra gamba abale mukpo cha gole sedison yagamba fiki yabaseje basepo cha babu yabagame nyume yagamba ko fuko klabu wagulete welke pa paruko ya wasebanja yagamba lete arote ya wasebanja nakote na gamba kalete paruko ya wasebanja kitara emuduru emu bele kwenda kuse kitara ke chapati biteka mukande teka mubuto kitara yangi bagamba lete bale se mpira gwela mono baje bagwe he kitara bagwe medi kibirige abe stadium lo mgamba lete lete are fara kro ra habuire ada ke kese tsibong le moga medi chibirige yaga ma chua garan to kon ko moga yale tampira wasanga iman wala waswa yagu se basen ka wajo jago sen ka wamga ma kete ro wasate ko mo pir gol kipa sabanja eh jema kala ma tsale mo kiti ma ko ba mga ma kiti mo biaga aga wa gele yaga na ka jabu sen sen ga nasibo lache kam ku sen agone tradition dunga che kayo sala sibila ibaga ma je sawa goma nasaba na usen sen ga ro falo mo pila na gumara kitara emo etim ya bol fuz de club emo yoga kitara emo etim ya bol emo abon ni ma chebele ke kala sele kitara amu sega sele ba ke mundu ko wa chebele ke go ja awa bol pila ina bi sega ton abdu karim wa ba ina man of the match ko ba ke ya ko go za ko ton an ke plan ko go ba sele bi ko etim ya bol fuz de club emo kitara club emo media professional service asle pana sama edia pochwa mente bia media journalism asle pana sama ga sosa siyasi admin public administration nabengi hotel management ya tourism edia kona sama saida zoko kina nyeta green pit aba mchelo gurungo gwa kula bana muruho mura aba na gal kiyo bali mchelo gwa kan bainga ndugo ya kuma ejungo kuche irungo kwa kijumu sana bendi fertilizer edia kona basangayo baba wa chelo msente ila banda badanja tsusu babta pata ni hotel ili mira kwa kwa chupa chale mchwa la bendi edia kwa fan fire time edia kwa no genda yo asaida zoko kim kirwa te kiri kya kar kabar ngi na baba ido abu wa ido ba hoima masin de porto abe na police abe na chulo kale se ba ba abe se za dia la kong abe na musu ngala ba www the spice media ba chuju ngi na tsemi na mono kabar ngi na at na bonze kire kilo ngi mpira ba manchester city na ba na wasi ngi kuja sa ina se kilo as spice fm na ba bonze kire kilo ngi ali o wa biona

0: Doctor?
1: Halo, Ustaz. Masih wamsa.
0: Kurungi.
1: Ati yena ni sha ko wuje mshaho gwe.
0: Mariona urra.
1: Cheche ko ye mstabe mugongo mugongo kushasha mnonga. Na no munda ko jamu.
0: Na wacha mazina ni uha.
1: Ndagira hasipati buchunga.
0: Kare kare. Na kugaruka mu mshaho mwine.
2: Asipati buchunga riona ngabuza.